Cheikh Mababou Dine ci ñu jëkka top Serigne Touba la jëm ci bak la mok Mam Adama Dine ñu jëkka jëgul Serigne Touba ñoo bokk bay seen ñaari baye topal bokk bay ak bay ñu jëkka and ak Serigne Touba ci lañ bokk moy baye Serigne Souya gi yar way ma nga xamne armée la ma nga ne kon jambaare tudd fi du mak tay ci gannaawum seuss ci rek Serigne Modou Awa Ndiaye wali wu mak bi mo ci seuss Serigne Modou Awa Ndiaye wali wu mak wo xamne bi buñ la doon wax ay jalo rek moy borom geleem ga buñ agge ci waxtani jaarim danañ leen leral kan moy Serigne Modou Awa Ndiaye donte fatana ko yit dañ mako laaj Serigne Modou Fall Sadio bi ngi ci gannaawum batay kon fi li fi tudd ay jambar lañu yo xamne kenn musu ko def.

0: bayatuhu fil barri tahta shajara wal barru tayyibun wa hawli barara bayatuhu fil barri tahta shajara wal barru tayyibun wa hawli barara serigne touba ne ma waxate yi ne jayante wat na ma ak mom ci tatu garab gi wetch garab bu ñeek gu doy war ga ci jeri ji ci al baqatul mubarak wal barru tayyibun jaw jaangi ni set wetch ben xetu sobe amu ci daralu bon neeku fi wa hawli barara ñi nek ci sam wet ñepp ñu bax lañu ay abrar kep ñu mu wër kon may wax ne garab gi moy garab gi nga xamne mo xamle lan moy al baqatul mubarak waye moy garab gi nga xamne ci la ko tedd gi cheikh ahmadul khadim don tagto ñi mu nekkalon te xamuñu won ni mi ngi tagto li nga xamne moko wër itam nak li taxone mu nekk fi damay wax ne serigne bi da fay jangale yalla di jangale yermane diko def ci mbinde fi ba diko def ci garab yi dafa waxone yon wi desu ci loru desu ci lore ba ci lor luy lore lolo taxone ben bis la ben jam ci jami yalla ñuy liggey ci bir keur gi mu jël ponte daj ko ci garab gi wekk ci ay yereem kero bi ko tedd ki yegge dafa dal di wax ne ko def le ñu ne ko diw mu ne nañ ko dindi ñu ñeukante ko dindé ko bañ ko dindé ba nuppi mu dal di koy wax ne ko ndax li nga def mbinde fu yalla mi ku la ko defoon ni mu koy muñe dang ko meuna muñe mu ne tek deg mu ne ko ni ko yegge kep la koy yegge amul ben wute ci law doora woy ben talibem buñu wax serigne kala sey sadikh ne ko nañ ko wëre la dara lola moy lu ñeekkel yi ci la mamay sar sarex ba moy bam ko déggé ci la ko tambalé wordu ci suuf ba ca kaw na garab gu serigne bambu fonké ni day babakar xamu ci lumay diko wordu diko topto ba ci atum rahulaji sax bañ ko wodé nit ñi dañ doon dindi lola tagto ba itam ci lay daanel limay wax ci la cheikh ahmed bambu dafa woti fi wo ñaari jëm kenn ki moy serigne mi jëm sil woowat kenen ku ñu wax serigne omar batour ne len and sen abdou samadia biñu ñëwé mu neñ leen yaatal bañu aksi biñu ñëwé mu jakarlo ak ñoom neen ma ngeena doll tok ci ginaaw mag ñi waye dama bëgg wax ne garab gi ak ñaari gune yi sama borom daf may xamal ne gattatuma aw fan ndax ñaari gune yi ma leen yoron ma yoron seeni wajur ba dencël leen bañu am leen ñoom ñi te dess na tuuti ñu mëna wut seeni wajur garab gi itam biñu ko jëmbaté ci sama loxo bi mako don suxat ci sama satale gi ba mu tollu ni tay sama borom mi ngi may xamal ne gattatuma aw fan kon man nañu taxawlu fofu ci garab gi te jangataat ci waye serigne touba dafa wax ne sama ñaari bayatuho yi muy ñaari garab yi ba le nakari ba ag ci lol sobe se wërma nit ñu bon wërma dima def lo xamne japp nañu nakari na ma ak fi tay lol ñu bax wërma dima defal lima bëgg serigne touba ne ne garab gi ma tok gënaluma ko jëk ga motax serigne lami dafa wax ne serigne touba dafa wax ne khudratu ak iradatu serigne ci lañ ko jang waye man bu doon aw ñam dama ko lek kon serigne touba li gën li yalla dogal ci mom rek moy li gën ci mom mo koy gënal tam yalla bañu ko dogal halal
1: tani khuluba al-duri fi ñu nek nak mom lañuy wax barzakh barzakh xamna allah lañ ko gëna xamé waye bu ngeen gisé turu barzakh wi soxna yu tedd yi nga xamantene ño nekkon ci wanagu serigne touba ñom la serigne touba dehalon fi dañu nekkon ci wanagu serigne bi dekkon fi ah turu barzakh bi nak il faut ma leral ndax barzakh toujours bonné ma ngi dem barzakh dañ koy wax sax ci dekk bi nit tit né yow fu lay wuti barzakh tekki wul né barzakh gu gañ ka tax ñuy wax mo tax ñuy wax liko indi moy soxna yoy dañu nekkon ay royu kay dañu nekkon ñu sel ginnaw bu fi serigne bi bayiko won len ginnaw ñu muru dudu aduna nañ ko dudo won mësuñu jukki la leen serigne baye won di jaamu yalla di selal wéci ndigal yalla yi nga xamantene mom la suñu borom santane ak sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ndigal serigne touba yi di jang alquran di jang qasayid di sarxé di def lu bax mbolam ñin ñi dekkon ak ñom fi fepp leen kenn ku nek xamal na ñoñ ay defkat lu bax lañu ñu bëgg lu bax lañu ñu sel lañu daawu jaxaso ak goor ñi de su goor ma san dik ba jub len rek ñom seug nañu ndax bëggu ñu la xol duñu xamé li nga sol duñu xam no mel da nañu soñu ciol go xamanteni ni dañ sol mulfa fekk na ab kamisol mo koy jitu wo do ñaar sir laxaso mulfa bi nga xamni seen dara du feñ borom bi tabarakal wa taala mi ngi wax ak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wa kharra fi buyutikunna wala tabarajna tabarujal jahiliyatul ula ñom ci lol lañ nekkon fofu lañ teggon seen tank

da Serigne Moussa ko xone Cheikh Ibra Fall amul morom sak na mbeur yu roy ci mom ko meusa gis ay jamonom xolam ba dawul yox yoxi lam waxata na ya defal Cheikh Ibra Fall lampe budul fay ya ko won yon wa dem ci dex ga munaane lampe budul fay joju limuy tekki moy bima waxe sank ne Serigne Abdoulaye Fall ndar fi la wuto mam Cheikh Ibrahima Fall waye tamit xamna ne Serigne Moutala Fall fi la wuto mam Cheikh Ibrahima Fall ganaw Serigne Moutala Fall Serigne Abdoulaye Fall ndar ganaw Serigne Abdoulaye Fall ndar Serif Hassan Fall kon moy yow lolou moy ya defal Cheikh Ibra Fall lampe budul fay ya ko won yon wa dem ci dex ga munaane kon lolou tan moy la Cheikh Ibra xone ma ngi toxo Madina jëm Makka waye na fi del ci wat xamne ba ñepp xamne del ci wat na fi kon Serif Hassan Fall mom mam Cheikh Ibrahima Fall babul mouridine di doomi soxna Astu Demba Sylla mom jëlël ru Sylla fi la du wuto mam Cheikh Ibrahima Fall di kenn ci doomi Cheikh Ibrahima Fall tamit liggey bo xamé tamit ba sa taxaw kenn du ko fatte mom mo top nak Serigne Abdoulaye Fall ndar gannaaw bi Serigne Abdoulaye Fall ndar démé ci 28 octobre 1975 ci le Serif Hassan Fall jël liggey bi nak diko doxal ba ci 1984 mu ñibbi aljana ñu fatte te batay mok ak Cheikh Mouride Moustapha Fall mi ñëk wuttu mam Cheikh Ibrahima Fall ño bokk nday ak bay Cheikh Ibra miram doyna war Serigne Mota la Serigne Touba ko yar sha'ir la ku amone ak dogu la ku yag ak serigne bi la ku talibe yag ci mom la amna sax ci xassida go xamé sax mo ng ko tay way sax so deglo wayen wa da nga xamné serigne motale mi ku sunu borom def ci mom ay kiman la ndax wa ma ngay wax ci bir xassida grand dunya du keur ndek dembu jo gis tay la won waye tay jo gisit lum yag yag gay dembati da ne koka di ki ko fofa di fi ñoña di ñi rek waji bul wutati bul setoti lenati fenati Cheikh Ibra Cheikh Mouride Ndoumbe ma naw sen doxene ndigal sa bay bu sa xel deme ñu yeesati koku sha'ir la won mo wutu nak Cheikh Ibra Fall gannaaw Serigne Moustapha Fall ci 1950 mo ndax bu lu fatene ci ama assassin te moy 1370 ci le Serigne Mouride Moustapha Fall nelaw kon digeunte assassin ba dakh assassin ñeneenti at la woorna duna wax

0: ni la ko Mame Cheikh Baye won waye Seydou Cheikh Ndigal moko yeesal 98 la ko yeesal manam def ko ni mais plan mom ni la ko Mame Cheikh Baye won Seydou mom dañ lay ñew sax day ñew ngir yok ten bi nak Seydou Ablaye xamne moko fi def
1: jog
0: ten bi nak manam bepp ñaan luñu daan def ak peñu sugaré yépp fi liñ ko daan def ten bakkat
2: ni moy bâtiment bi Mame Cheikh Baye won bâtiment bi ni lepp ci na bu feulé ni moy appartement bi nga xamné ci la mo joxé do defal do ci ni lay gis ab garage la garage bobu ci la daan tekki voiture bi Seigne Modou Moussa Fall ci la daan ki daamat bi daan yow dem Seigne bi sax auto bi fi la koy gi manam li diko tambalé fi bu fi nak wa am njabotam yi ño fi nekkon soxna Oumi nenañ fi la gëné won aduna Seigne Abdou Sakor ñom ñep nekkon na ci ku ci ne amone nga fi nek wa mo nek ki li nak mom ab dakar loxo moy dakar bi ma len di wax ne mom bi dakar non go Mame Cheikh da fi dan fiix wa da fi dan fiix manam nenañ nak dakar yi manam di sawalon sababu moy Mame Cheikh bu Seigne Touba Massa ne ko jëfëndiko dara ba nopi day jël yoy diko jël diko def ci premier mom dal lepp lu Seigne Touba jëfëndiko ba nopi Mame Cheikh da koy won mom mo sababu won da manam dakar yi dakar yi nañ ko rawo diko xiaré kep ku ma saana yor tawat nak bu meunti doon muy nga yor ay rap wala nga dox wala meunti doon ngay ñew di bané dakar gi di rondal ni man lool la fekk
1: oui
2: ba fane manam ño ñu defal bi ño defal baytu rekol wa ka seigne cheikh fall ñoko daan defal do nga tak rew mom bo duggé ci bin no baytu rekol ñoo la ben la rek ndax ñom do nga ñoko daan defal
3: nga xamanteni tam manam fiñ tol tay manam fiñ mom nge mo nekk ni tam ñu jakarlo ak mom tam da no wax ni manam barak bi baragu Mame Cheikh Rafal la barak bi Ndand Fall nekkon ñu jël ko Ndand Fall andiko Thiès jël wat ko Thiès andiko fi barab bi dal da ngay xamné barabu Mame Cheikh Rafal la won lol tam man mu lol woorna ma buñ démé tam ba nga xanté ni manam fiñ tol tay li tax fiñ tol tay ñu liggéey liggéey bi ndax jéxati Seigne Touba yi ak jéxati Mame Cheikh Rafal yépp ngi ci biir ndax fi dañ ko liggéey ay vitrine yo xamni si fiñ tol buñ ci tolo mbolam jéxati barkelu yu yépp Seigne Cheikh Ndigal dina ko ci def bu soow yalla ba su alligé ku ñew fiñ tol di visiter da nga daal di ñew rek jakkalok bagage yi